Tahan jari ba isay sigaloy na na pung pamasida sandok jaba imalay bag pukurum jaba isay matanga si daloy sinjari. Akash Bani Imphal, hausigamog tabirasi tungan-tungan ba sa isak pising dagilaw ka jaba manipuri matamishay. Kudol gihan ba da tabirasi? Jabung bam Prem Kumar gi kojel da Ratan Kumar loitong bam na sayring ba matamishay ima.

0: देखो मसे यामो अपॉर्चुनिटी ने ना लो बे आए को इंडिया से ये कन इट्स अ वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को खोजी इंडिया की यूथ पॉपुलेशन से याम ना चौखले यूथ पॉपुलेशन मसे कंपेयर टू चाइना फॉर एग्जांपल को चाइना से मा की बर्ड कंट्रोल की पॉलिसी ले बिदना पॉपुलेशन पिरामिड से इन्वर्टेड वर आए तारे म अन की पॉपुलेशन है ले यूथ की पॉपुलेशन जाम दे India ke the youth population ji yam yam khale ebo
1: ngai de tobu ngamba
0: ngamba ge entrepreneurial spirit vibrant toy ba ate gi akhoi gi India ge digital transformation ma tau ge ba sina transaction cost ma yam ma nem dan ba ko koi na business ma hang ba na tra ke no tau ge internet smartphone ge through da ko customer si bu India ta le gera US ta le gera worldwide reach down ba barriers e thugai ba se ma si si ki masa gi repet technological advance si india da sunati manipur si suniko pe khraba remote area si de ki chawga leba business sing sina ma gi client si mainstream india natta natta na global customer bo phawa nga mebo ko masi masi gi opportunity sa koi na loga da uni haje tare ko aduna masi india gi de chawga opportunity manipur gi suni hena hena khanje ko masi koi gi opportunity se koi na challenge nen lora ga opportunity nen lora ga kontabiba
1: uzasi akoi iramdam sidagi hauraga akoi ge sokhalak liba akoi 6 ni ko proper lesson ni ka ne ga miamna haina diba bharat ki akoi ge university of delhi da master se lor matung da wo phd sina university of maryland da tok ni uza ma da ko jina mu akoi ge washington dc da uza akoi ge yamna global ki akoi financial ki akoi ge support systems da yamna manjin thari ba company da ni uza na senior director ina play bi bese uza aduna super power ma ki capital city da leira kan da financial service da work da wo matam da akoi na kan uza uza kun uri ba akoi ge meeting si uza karam karam ba leba india da gum ba da na kari kari na maze economy si karam karam ba sector sing da na pulla kan da na he na grow le ra kani akoi ge sokot ba leba akoi economy da yamna wang chali ba japan gum ba da ge germany gum ba da ge akoi ge united states de chin chin na ma khoi de mu he la ga karam karam ba ma ke da sali ge ha bu se ja tam tam bi yo
0: hoi hoi tam jage sima tang chida ai wari ma cham da tam jage ko wari is an example pi mo wong da ni koin tam jage si ma si akoi na su thai na tam ki ba wari ni ma si kamayin tau gaya da akoi ki industrial revolution jina steam engine jina technology steam engine ki technology lo da na manufacturing industry maya mama hawala ta na England re Britain de hawala ka 18th century jida ki pachana economy si chao thora ki ba ko a si ki se sim ye ngora ka di steam engine ki technology se steam power devices se when history de yemo matam da 2000 years ki mamang da greek na sizenara me alexandria se da khoji temple la sang gi thong hang do pase steam power device na hang do me aduna ha bidi steam engine ki technology se greek na 2000 years ki mamang da khanga wa lai ra bane tau gu da gu mo koi na steam engine ki steam ki technology se novelty wa na magic ko ina sene
1: aji aji some sort of secret oil
0: secret oil na ko secret oil na duka masikari gino haina sum tikala pro economics te yeng jeru ra ga di ko moi gi incentive ama sum institution adu da later ba amna har ba greek ki economy se ko gi slave na run the economy way ba royalty na moi gi ning thau na pa lam ga moi gi adu gi lei ba ai di innovation ama sung nang na invention da yam na thoi na profit na the reward se adu da incentive se kaya lei te ko aso adu na steam engine gi technology se khang ba bok ta industrial revolution thoki de na ta industrial revolution thoi ja 18th century je England the talk rib se kari gi no har de sum chawu maru ma di akoi gi law and order hai tare ko property rights se yam phajana akoi gi chakalapa nang aina kaino ma invent aw ra ga di adu gi profit se engon da phangani ha ba gi property rights ki protection se lai rapa adu gi law and order se phajana lai rapa government na economy se chaw to khan ge kaina hai ba gi policy me am lai rapa si gi se koi economics da institution ama sum incentive se align to bhai tar ko machine industrial revolution talking ne ko machine aina wari se ta jar to se akhoi gi kaino se innovation ama sum engineers oi ba gi capacity se aina sum khanja ba da ma ama sum lam ma ga se adum manabraina kanjeiro ko tawada bu institution se phajana set tawraga di innovation se achumba innovation da invention da magi interest to be dj haitar ko
1: haje magi powerful technology do nasagi akui institutionalized or akanda mifun kudi magna yoraga di magi nasagi mai tobungam bodo yam khalak pagi
0: aduga adugi ka ai incentive se aina kaino internet ama putho e natraga kaino ma inventor e ma facebook ma adugi patent mayam label protection mayam duna ise chokolan bagi ngam bagi kaino se institution mayam am le hai tare ko us na kwai mangjong nen le ba adugi aduga atopada yengra africa hairone ko se hojiki wala te hana degi suko adegi india da su mafon karade ko koi gi incentive se leidana shortcut lauraga natraga quran jindi tauraga tuna paisa pai ki ba pakki ba aduda incentive taw la law and order sin pa jane effect of the tar institution se pan set up taw the tar ko apawasing je adon do ina thade haija tare ko haidi aduge incentive to da aduna aina haijari se akhoi gi government ki adega public institution gi adegi private citizen gi chawraba thodang am lei masi kali no the institution se pan law and order se pan set up taw institution pan set up taw incentive se align taw raga di akhoi gi innovative capacity akhoi entrepreneurial spirit se sama tom da dun thokchar kani hairi ko adu india da su hojik ti khara gara hawra pa gi adum phajana tholop hawre ko aju he na chigi se srenan taw da karam ta
1: so khu gi economy gi natra ga financial gi services se khu gi sum khu ma phang khu di ma ma leng gi ne sum ngai mai ga sa gi improve to ropa adi ga sector khu di ma sum improve ha si to ro ga la yo za adu ga za nang sa ta pi ba 18th century de gi khong na ai khu gi industrial revolution se thoki ba adumakpu malengi mapham khudimak the industry revolution thui haidana su industry se yowangam de bahu su yauri ba khudumona habada india gi labor am ori ba manipur de su khoi yowangam de akoi hujuji akoi power lum de gi di helum ne hena sina ba gi su wari le yoja ko aduno zada ainda lakshaningi ba wafam si de mama ngai da agriculture sector de gi laib economy mastu amuk transform to rakanda ngasai gi akui service sector da amuk lakhi bagi wari du ga lojana amuk hujik si ngasai janta pe be ngasai gi technology skill da gi lakpa economy the ai da gi lakpa economy adu ga mama ang da su chaoroba united states na akui gi vietnam da some say anim ki mama ang da hai tare ko adu da gi ngasai gi uninterrupted chain of semiconductor supply to ki wari hai tare jo ko adura sigumogi technologically laiba economy gi financial de gi lae kanu gi akhi gi service sector de gi laiba economy aduga loinana aduna taba akhi gi kanu khi dietary sector ra hai tar yo jako asi de gi laiba economy si yo ja masi us de karam ban heli aduga masi atopa top le boxing de khudum har mani puta hare ga su masi akhi na karam ba economy da I mean sanga ga di heng lakni
0: US ke economy se kai hai tar khara matam ge matungina ahong ba misle re ko yam na manufacturing base where me han da ko de gi sam na hai with a car automotive in ford na han ba ho ga la pa le da na ko ad gi aircraft boeing ad gi general motors ad cho ba automotive ad gi projection to my area that you can oil natural resources production extractive manufacturing industry ama oil na chawna lakhi ko and railroads na chawwa economic change some should lap por aki ko sigi matung tar patati knowledge economy in a lahe ko
1: I knowledge based industry
0: mas innovation intellectual property ko akwai na design da ba na su so the pan bigray was in vietnam da a supply uninterrupted when
1: semiconductor
0: je tham deki ka hebdo masi ki design me am sidi us touring atne bako fabrication sina ma pan da towa adu wa design sina us ne bako
1: hai di main tawri ba kholi ba ko awang budne us ta ba adu nga sai wa forced na technology ko ye low economy a people to tawne
0: mane mane fra labor home ba
1: labor home waiter
0: adu na kamain taw ge ta akwai gi intellectual property knowledge economies sina tawri se innovation innovative oi ba missing Cork sing US na chingchali acho acho university se ko ade de ki invention maya mama US ta hol le ko ade ki ade ki ano no but design iPhone boy le de ki Amazon boy adu ki innovation me am se US a number yam taure ko adu ka intellectual property si ki rights US se da thamaga labor si sinna koi competitive advantage economics ke competitive advantage sahara ga and that ko China gi the manufacture ton ba tatra adai chang China si jo knowledge based economy US ki matok tamaga chakale hu jikti hai pe puma na re hai tar hen develop ya ko adu adu gi threat le pa na US nong diversify tor ba hai tar ko China na thingin re tar ga di akoi atopa mapham da karam karam haina produce tau gani manufacture tau gani az Vietnam se de yang po semiconductor ko adu bu in sa haje de ni design intellectual property the US US relay ko masida amaka katham jage akhoi gi India se masi gi China de US ka laire ba dynamics da salai tare dynamics se asi India da opportunity ne na ma thamjega dawni ko indiana low way ai ba chum khoi gi season khoi gi india gi se agricultural economy de gi services ko khoi gi main power services economy se yam lucky manufacturing se on white base when india lay de ba ko china na manufacturing de on ke ko se masi khoi khara gara di hong ai adu bu india na masi gi opportunity se low ra ga india se is a big broad based human capital labor ma pa mun ne na masi exploit to way ai
1: kanje ko masi tam je ki a no sile ko da za khu gi tam bi re za nga sa gi steam engine sarak pa de gi ai khu na nga sa istu khu gi park san na sin na ra ga di khu na maduna he na capital gain la ki ba khu ki ba za ad mind to da no za khu gi 1970 gi matung da ning kha tam gi ba ai khu gi Vietnam na nga city nga sa gi ma bu khudum selam gi ba America da semiconductor si amuk mano mu supply to ngi
0: mane ma
1: yam deal of short duration da adu equina 1949 da ning khatam ba adu ga 1947 da ning khatam ba 1949 da republic oira ba equi ki lepa ki manung da chali ba equi Manipur gi Naha Singh akui isagi akuna yamna thagachaba wahida hakana akui gi Manipur gi Naha se tapaga tambana haibna kal hali kana ga hainari bi Manipur gi youth sing seusa masina khusik se young entrepreneur sing tholakpa adiki Manipur gi akui gi student sing mahiru sing sida akui gi global economy sida akui gi market amukha natruga akui gi potok amukha ion bangamba like ngasagi Vietnam gi semiconductor America the people to mine at mo yow dr ka swai tare ko pratak masa makha ko US the ya ko USA the gumba na tatara gana ko gi Europe the gumba nki laibung gumba gi to mo pratak amagumba gi yon ba ngam na bo haje batare ko kari kari advice kari kari wa phamu de thamini ngas
0: mase Manipur the potential diam lei ba picture ga so remote ba magi dong cha da ba me ya mo ko lai ra ga su potential de am lai ba ma pham ne nai na khanje ko ai potential lai se talent se lai ko gi ho ga lai ba na ha sing nyam na wa khan se entrepreneurial spirit am su lai ko ade gi ko se sports de su yam na ko de mang tha ra ga lai ko ko culture yam pa na lai ya ko gi tourism ade gi ko handicraft handloom se yam pa na lai ko ma si me am se gi ro ma se da akoi gi potential ze ina tum le ina khanjai bu ko atin ha sing ta ina hai jo hai ra ga di broadly ko akoi gi tambagi culture se koi ai ai na hai re ai na kana tambal wai re hai bu gi wa khan chalai ta bhai ta learning continuously ko akoi gi ai na degree ya ma loi ra ga na tra ga lai ka ma hai ra ga machine ai lo re have na tab ti tambagi culture se learning continuously ki culture se icha the habit tham bhai tare ko ai na ai ki satra de ki tamb su ai ai ni wo ja de ki tamb su ai ai na ai imana de ki tamb su ai ko ate ki ai na taw re ba craft se kam ai na perfect taw ni as si ki khon na ba tam ja ba ma si ki habits ma tham ba ko han ba ma si yam important wa ni na khale ate ki ani subada koi gi communication hai tare ko koi digital is live se maya mama talent le ra ga sune atop me na ubidra ga di masi yam na pakna chaw na san khang da ba oye ko se kamai na market to ni kamai na communicate to ni je khang ba da karam oye ko masi san na ba da sana isabu communicate to ko mo to de ta ra ka ti mina ka shu han ba de to de ko so si masi ji se te ji si ma khara he na khang jan te jan ba ai ta ra ko man le re tu ka ahum shu ba da aro do bi ha bi ya ahum shu ba da ma ji ki tabak ama koi product ama hai harer ko any product ko bi any tabak ko bi ko product ama customer da pi ba deliver to matan se da ko customer si wo
1: satisfied
0: ta na te delightful hai da ko ning chan lan ba to satisfied ta na ta ba delight ama ga yau ba to eta adugi phangdir bok se adugi tan ba hai ta re ko masi lai ra ga di customer sina delight lau taraga din ni service na tra product masi ningjang mane ba ko atu masi gi craft se taraga hojikti ain hali sina transaction ko se am handara bane global technological advice in a smartphone na mede gi product worldwide te yon be yare ko aduna masi gi kano se craft se perfect taraga idi atum in khale ba manipur gi na sing ko dum ngam gadra en khanje ta bu da bu seng bagi di challenge ti me am le ko ai ya na sukang dire me am sukang dire manipur de le ba challenge me am na face to the challenge ka amar mum chule re ko in spite of that challenges ai di optimistic ti wa en khanje ko ma si ma tam je ke

Matang dalaw ka chariba SMSSC, ngay kong kulin maning lekay dagi KH tato na tabirakpani. Kanbirakli ba isay isina matam isay kanbirakli. Ketri mayum bisesori debigi konjal da kaisham Bizoy Kumar na sayring ba matam isay. Kudol tamjari mayampunatami na si.

Sa isa't piya magi isay da takilambam mandaki ni Debi na sagpa. Matami siya gi ani subuy na lawkacharibay sa isay isibu sa iring liba Ratan Kumar Loitongbang.

Kahanjariba isay sigaloy na na. Sa isag pa mag iisay da, takilambam mandaki ni Debbie na sagpa manipuri madami siya ising. Lantok jaba matangas daloy siyang jari.

0: Maabo adunna ising datada ki. Kya lay jadri ba angang aduna ima. Nang naibu ito om da sija krola haija badi ngamdana. Adumag tumin tau taki, tau taki. Ayina nga si awabagi ipak tatara ba asidana. Ima bu kalluhay na karam na hayra sigine Bhagavan. Manaibu shoydana tukacharam gani, hangoyram gani. Mama amana macha sing maktada mitsang mikhai nai hai na warau kigani. Magi mamittagi mappi adu nau hau nana imang da sintarakani. Adu galloi nana nasagitta oi jabattan bini hai na thina hai rakani. Kanhai. Hai lupa puna magnari embada tawa tara badi. Amuk ini yang gimai asi ulu bagi kari kana gani. Ini yang handak kisi di cak lalai. Kan hai nang nananai sing bukan biyuwa
1: kulli badu lale ne ne bir purush bai kattan pukchel piklava tolav mina khanga dabo apamado khakhan lam loy maha nupi hai bishidi karina hai ba khang lab ashin mi maha pop gi wari adu ning thina tar madu gi athup pakang lon punam khanga nang bu mara leita bi mamani hai ne lawga Nang na mahabu kori chapuda haptu na thaba khida du na thoi na hena nung shidu na tauri bani hai na Shing lava anga desh dipati ya du na lau Nga shi aigi wapam ma shi mun na khanta birga Nga ma anga tari bana thau wa shi pang thokpa na mama oe biya magi Achumba tau pam thokpa na thau oe gani ne shati
0: Adu da madho Icha adu na Adu mak lotu na di laita na Hauji karigida mak phong dog lak libano hai rak labadi Inem di wadu taja bangam jaroi prabu.
1: Madu gidi asini inem ton. Mahak dan bil. Aina mathak ta pan ki badun. Samaj bu ki badagini. Madu pumb mahak na taina gada badi samaj dani. Mama adu di taina pam thotti.
0: Karam nano prabu.
1: Mahak na mama amadi manau shingu yang pam thoi. Maram mashina magi mathau taur muhai na mangonda takpi badani. Maabu yopi de kan bi de hai bu wapam maduna. Mashagi dharma amadi karma dagi mamai lai thok labadi maha ka purush ne oi jab taan bani adugo bai karton dhi ka purush natte mathau khan bani mathau khan la nang na maabu hanthana yeng lura badi nem ton na shamut pa pangan
0: prabhu kanhai na nemu hauji kari tau jau hairi bano pang labi gi thamoi di nangi mukha dagi thorak pa achum bawangang sing na khudum sanchin bire prabhu naya thang matung inna karna gi mana hak ta chat lagi thamoi gi ashon ba sing asi ngam namak phajin duna ai ase ma gi mama ni hai na le lu lagi
1: in na hak na chat lagi tauru ga da thoram sing a dadi ning thi na khang labra
0: karima ta khang jadri prabhu
1: han badai nem ton karna gi ye thang ba makhut ki khudom bi adu ni ga da bani matung da na cha manga ga mritu shor manga adu shubhi kha wena lau ga da bani
0: ibungo ibungo na ne am da madu phao ba di tak pi ra ga no tin sing adu ni ru hai ba du di mani jaru ra ge e cha gi khudom bi adu mak kak tu na pi yo hai ba du na ne am di ngam jara ro hi ngam jara ro madu mama oi bi kana na hai ngam loi da bu apham ni ne
1: Nemton, naha karna shi kaya adu magun laiba nipano hai badu khandri. Nang na pana mag tem sing adu lau thok lura basu na cha manga hingi le hai yadri nei nemton.
0: Prabhu.
1: Maadi pratap laiba nipani. Maagi mathau na magun na shi di hai na kanati. Maagi li kaapti udoya chingdagi asta chol ching phao ba tena thup ta chat. Mashi udu na inemton. Guru Parshuram na yet thang ba makhubi adu daksina oina lau krabha.
0: Prabhu.
1: Khubi yaudra khudo ambige khuya ega chaptun ka pali ka hapta na cha arjun ga lamba yadri ne maram mashina ten singa du lok thok lur basu lamba da no labadi nem ton joi ga shalit maram mashina mahage khudo ambige lok thok tab yada bani ne lok thok tab yada
0: kadai da no kadai da no aina nga si thanga dori ba khong tha Mahak adudi mapu ngai dagi mama agi masak ujadri ba mama agi khumlangi mahau khang jadri icha manga sidi pok padagi mama oibigi langol bi bagi nung si bi bagi mi eng makha da

0: Hello? Hello? Tabibra? Hello? Hello? Hello? Nagbigani phone line si amaga-amaga haiba tanadre aduna makadaba ko ko lamamu ngay chagi. Hello?
1: Hello?
0: Good afternoon, can I be rabano?
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, can I be rabano? Mingle from Takpio. Sakhi bu tanam nokchuri ekhoi ki good afternoon ladies ke thoram da kari karam bawa from no haibio.
1: Ai na pukhasa ni mazhe ma'am. Kiki yu jiki ibung pa api sa sujin na gari thauri jinje. Mi ekhoi kola ma ana ju pukhat kiri pukhat kari ko. Koi ki mati gari je lera khulak ebal lai taba adegi ekhoi lambi khugi rakhoro ra thongi ba mong da gari je tamma khu to kai thau ba koi ngarang na han na si kui ji koi isi ki mama na bi amaga mamong na pura walking cha taba choro kai je tau ga ba choro ni adu koi gari je adu ki mati kan na thau na mane ba ma adu koi ani lu khutak da gari na thon chi ba
0: ngai ji ba ba thau du
1: ni mama na ni ba ado si aku inang na nasi pisu lampak ta ado si ringai tanda ada so makoi na si jari bercana lampak kasi amat tayau rum nabi ado kutak ta gari itu ay na cawi ba gari si ngakang kanda biraga cawi da bagi miwe bagi kunci si maman jang gaponi ado ira ilai na mi ani lima pun si do mangan leba ado gari cawi ba itu paling ado itu lima paling baru itu paling baru kunci kaga kanda biraga ada kima ti ni aina choi kri haire ka ju ni ki ma pun chilo di hello ka chu ya po te ba tai nai na mi ani ki ma pun chilo mangal li ke ge ma mong ti ju ma ta chok ti sak ani hun to mi ada ki ise ki ma ma na bi ju ya hal oi na te parking ta sa ba ju shuru ke da ada walking ta pa se mi ya na tin da ma tan na te ma ri gai ka yang kan na thorang ga ni mo me ku ta ta dai na thom ga chi do ha irai ni mi ta ne ku ri ada nagari choi ba koi lai ra khulla ko ra ma ho ra a koi je nda wa ra mo di koi ji hek lai even ki mama o po ji na sa pa ka chin ma tang khak lai ba lambi di a hum ma di phang a koi ji injang lai ge thok pa da la thok lan jin bong ngam dre ba ho ji te a ki ma sik sai ji ta ga thau ge ba ka ni ka na da na ga thau ri ba koi i bung pa ha ro koi pa ka ya ta re ta na ho ro ka ga khan da ga thau bi ra ga thau bi yo ka shu la ta na mi ge ma pun ji je la la na ma ngi es foi ki pan ni har ga jumi jadi kasu hal au ya ban te me adu ha ja ke ta ban me
0: oi yam nungai ta ba thau do amani ko som na pau dam bira ibase a do nungai ta ba potugi mapham da su awa ba da dum sar ga jari a song gi inak ta radio set kale bira ga di khajtang laptop bira na ba ha jari ko tabi ba
1: o me ri do mu tha tara adu
0: me me ai ha
1: ne tu mi ro bagi pa si jo si ri ba mani ma mong do mas matap tu bu tu adi ha to mi
0: mani mani masi ekwi gi iram dam gi haibedi le minari ba itini nau sing sina khajik tang gyan ta minara ga diko hak dang haizari base tavidra ba maliko tavi bra hang haizari base
1: ha ha
0: ta ado masi iram dam da le minari ba ekwi gi itili nau ibung ipa me am pumna mak na ko gyan ta minara ga ko haibedi gari gi masing si su asuki mate hengal le ko hajik tia yum thongam da gari ahumari da gi hena le na ra pani hainari ba ko aduna akhoi lambi sisu pakthor e haijara ga su lambi sti pixel up gumban ne ba aduna madu me am pumna mak to gyan ta minara ga gari thawa matam da traffic rules induna niyum chumna thaura ga di akhoi amana ama smaina ekhai thingai ne ba thokpa se khudung thi ba thokpa se thokpa khara makhai handa ga dra haine su khanjai ko amaduna gyan ta da dana hena thagot ke haraga su ma hana thagot han bikhi ba ko ekta madu da su sauna ba su mak yaw da badi na te haijari ba ko amana khaji tang tap thabira ga di mipung khudi mak se haibadi shom na khanbiri ba wakhal dumaina khallo haibadi ya ponte ba haibadi mai mai gi tungan tungan ba mamam loin mak leri ba ne ba aduna khara hena phing ba duna ma gi phing ba gi mapham du da thau jagra ga su akoi atap pai khoi na tap na tha ho ra ga di ko adu phing ga su kari gi cham cham na chachari ba miyoi du da soi dina thom ba khot ba tau ba

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, madam.
0: Can I be Rabano? Mingam tung kang jage.
1: Oh, I say, kamu masih lama ning lekai degi pramodini kowe.
0: Pramodini teram no okcheri kamong degi happy bani ko.
1: Hoi hoi, ai phone de ima pok te nga sina an mane.
0: Yam nung ai jay ko. Yasi ya han ba kolor ma e hakat hing na jaba phang jaba. Yam nung ai jay pramodini. Ado nga kari mathel di chapira ge nga sisibo.
1: Hati jo lewai ro matai.
0: Ahau ba mathel ni ko.
1: Dan ai se labuk da kobi hangam ning ge na la pa nai thanda. Arega asnga jut ring di jala ga phang de bo me da. Ai na si jo mu me than ge na si ji na sin phang ya ma ra o.
0: Ado labuk to lak piri si bo phone ta biri se habidi radio ta biri se radio se tarana traga phone da.
1: Phone da ne phone da.
0: Oh phone da YouTube live chat ta changa ta bi bo ko. Hoi hoi ado kamong mai kai gi di la puk lam hang se kamain to ri ge hu jikan se
1: kamong mai ge gi je lau ge kha ga de dum pai de no ge su de ban ne na lau ge ching phang de ban nam bo oi re ba de tin gang si yam kan le ma da ma lang lau gi lang ta kha ga nak na ba yao re ba adu ga tin wa hi chi an ta ba
0: hoi hoi
1: adu ya wa bo oi ge de ta kha du lau ge jam tan ni de na ba
0: ado isagi di isagi lofam da dum kobi na ching base thabi do ro kamai do
1: bidai isagi lofam da ni
0: hoi thabak su yam da kan ba mali ko pramodini se
1: matam de sum ga na tawen sum khari ja ne
0: da hoi hoi yam phai ko ha ba di ho na ba lep da ba simu pha ba di leite hai jari ba ko ado pramodini na khu gi ta thorom si da koi na su try to jar e hai na tak pi re ko ado kari karam ba wa fam na khu gi thorom si da thabi do se hai bi as
1: kan je da me dam ho gi kan je yang je mafam makam kucing sungkan mani nak ko wakan je tangdu lai tan lai ta bai tai ngarang tu mai embosta kopi embosta
0: ngang promo dini ngak pi gani a haibadi e khoi gi a thorom sida di ko du gum ba a haibadi kudung a cha da ba lai ban maram wer ga du gum ba wafam sing tu thambi da na ba ko atopa jati ga pal laga haibi da na bhai jari ko promo dini oi a wa ba haiba sidi ma phang kudin gi lai rong gani haijari ba ko wa ba lai tan lu ngai ba su lai ba di oi roi ko pun si se ado awa ba se akhoi na kamai na mayok na ke akhoi na kamai na theng na ge haibadi ni ko myoi ba akhoi na ekoido huzik laiba awa bai khu gi iram dam da laiba se khoida para ama tambi ba gum bani haina lau buna phagadra haina khanje ko promodini laiba irang se degi para ama tam sel horaga ekoi pumna mak ama toina chumsin mirar minara ka ko afa ba lambi da afa ba mai kaida afa ba wa khalon ga loina na changsin minara ka di ekoi iram dam su kan bangam gani haiba se ko me am pumna mak ama toina nu sinana amuka hanna laiba ga minara ka ni haiba se promodini gi mafam da akashwani infal me am gi mafam da su tham jake ko adu masimak su lai basu oi lak basu oi shinu ko promodini
1: hoi hoi
0: adu promodini sa se an angang ga dilai biro po
1: as ai ahal lo ro poni da sai hum pu mari mo shure me da
0: ho ho ho adu di ai hang na ming ko jari basi su ko hoi hoi hai bi yo hai bi
1: medam ke ka medam medam ro ma do adu di ka mong ga mo pila me bo ko
0: hoi hoi madumak su kamong de lak haning begi mong ni ko promodini ne ngasi ekoi gi thorom si tan bi re se hoi hoi hoi ekoi gi thorom hai bedi koi ne chatune se khan basu ma yama malai ri ko nong basung soi soi da na adong gi mafam da lak pangam basu oi jage ko ma si su promodini gi mafam da tham jage ko ado promodini somne jahi su yam yame ko ada ichai su su ma yam hai bedi icha su loin ma chawramani haijari ba
1: ado ja loi mayum pan ba loi de
0: o angang se loi ni magyum pan kre ba
1: loi de isu ani jure nu pa nga ta
0: ado itari isagi amu loi rabani na isu gi amu ne bahujik lai ba se ado masigi tangkak sida
1: isu gi amu ta
0: oi masigi tangkak sida hung ba me ama ma khoi iram dam sida thengna ba se mayok na dunala i ba ne ba ko ado hozi so duma ahong ba se duma glari bani ko ahong ba leita na pansi di lai badi yaroi haijari ba ko ado ahong ba mayam do mayok minara ga koi nupi oi bising na kari karam ba apha ba iram dam se da ahong ba purak pa ya ba ge ha ba do pulap chung sin minara ga ko ai koi nupi oi bising sin ꯁꯤꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯐꯥꯟꯅ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: hello hello ka nai bi rabano hai bi yo awang khuna u de gi ming do mutang ka hai bi yo ba a ming do yam tap na ta ja re duna phajna ta ja ho dre mutang hai bi yo
1: oh
0: ning jabi hoi hoi ning jabi taram nok chari good afternoon ladies ki thorom si da ko awang khuna udegi tha ni gi matung da ning jabi na tobir e haina su takpiri ko ado yam nungai je nasi am kasu thengna ba phangjawa haibi u kari karamba wa phom no thambi doi se ning jabi na akashwani infal gi ma phom si da yam a chumba wa phom ni ko
2: haibadi nupa nupi anima chabada phaba mata oide adu bu nupi shu yaraga chasalak pasida nungai ta ba phungdok pirak pani ba aduna yaraga di
1: na di mo na sin phodok thog su ba lo ngoma ta ba su de chacha haja na bu mo su a kwa ja ga su dum tau de yau de ba na sin ta lai na sin tau ra di sa shi na a tong ko na amang ba na ka dra ko gi hakse ng dilam de su ya na mang mang ja bo ra ka dra na
2: mani mani ama chumba wa fam ni ko do ning jabi na ngasi pukhat pirak pasida ko a uso wa sop na tog bada su du mag ja jardana chingba a dum tangai fa dana yin bagi mawang ama di dum kuire ko khoi na su ujarak pa ko ado ning jabi ma se isan su pam da bamung do phungdok pire ko yam pha ba wa khalo ni hai bu do hai jage isa gyo ba thok do thok ta di ma si gum ba se tog du na bu hona si ko hai bi
1: a da ai bi ya ngi dum ai ai ja ni su ti de wa ta I'm going to go to the house.
0: hoi hoi a ningjabi ningjabi nanga si pukhat pira iba wafam se meam punna tamina baya ba dugum laba ko afama mani ko ado ekhoi chenabi hai ba se miui bai khoi na simba ngaktani ko hoi ado miui bai khoi na simba ngaktani ko chenabi hai ba se thai nagi matam da di ke kak ba birthday da smain meam ko ka gift ka pina ba se duma ekhoi iram dam da leram da braso hai na khanjai ko aduna chenabi se hongdok pa hai ba se ekhoi da sulai ko ekhoi na khunai sigi phattaba mo irakani hai ba taraga di ekhoi isan isadagi hauraga hongdo agadi isan hongdo ibam aphaba matawdo atopa miyo emana pamagadi mahaksu tamakadoine ba adugumba do tamjaningai oibado tamhanse haijari ba ko ningjabi ningjabi na isagi imungda adugumba thawdo wa thokta phattaba ni sa sizinadi haiba ma thambi khre ko adu smai tawdona isana pamdri ba huziki birthday na chingbado apam ba khara ma khaina tawjaba taraga su ko kunai sida leri ba mipung khudi magna ningjabi na pami ba mong du da tapna tapna on thorok pa taraga di ekuina adugumba ningjabi na pamda ba mong do aduma khara lera ga di mangkhini mutkhi gani haiba si thajaba thamina si ko aduna hongdok pa haibasi isadegi horaga hanna hanna haijari basi ko hongdok pa haibasi isadegi horaga isagi imung degi horaga aina mi amagi haibadi mona phawra iba wakhalon do khangu banate mo abudi thingbanga mu banate haijari ba atuna
1: haide khatang haban tanam dam thabo ina dam phang thok pi do ba de dam sing kudi manang ta ka mina ta ni ajani ni da
0: mani mani mani thage jari ning jebi na wa fam phazra ba wa fam khara pukhat pi duna akashwani infal ge thoram sida saruga bira pa gi damakta ning jebi na pukhat pi re ba wa fam sing si ta bi ra ga ko ai khoi khunai sida le minare ba mipung khudi magna khunai sibu mang ta han ba chatna bi oira ga di ko ai khoi pumna mak madu degi lap na leina ba hona si madu indana ba hona si madu degi awon ba ma purak tuna afa ba chatna bi rom da onsan mina si hai ba si akashwani infal gi make degi su tham jake ko thaga chari ning jabi
1: to di thaga chari

0: kang tournament na toriba mafong je a wo kai mo chal ga ei kang tournament kang jina len ja ba hai tari ei andi gi lila dei potha rak ba matham de gi kang tournament juk kang khalak pugi matham moin tor na ei matham len na ba se kang sana ba gum ba kari gum se sum len jare andi gi lila dei potha ra kang matham sa na mu sahi manga tara mu bo se na ba ne na tor ga chat na bor se na ba gi bor se ba ji ju yang kana tau jare me hai tai ma ji ju chat ba na te phane am chakre
1: sumang le dagi horupa artist sing se film de he he yo buse thena se ba ozagi dinga si phau da film ke ga de yo vikra
0: film de ayam da kumjara tre
1: ma si assignment phang gi da

Pongpama sida mani prifilm segi kudola mo pudo na lakjeri. Tabiri ba singita magda kudol gihan bada tabiri si loyang amba film segi. Bonya mama di pusparanya ni puna sakmi na ba prane yung kamna sering ba madi puirei tokjom na serang bisay si kudol damjeri tabisi.

0: Na mo mga
1: Sunaray.
0: Nga sidi. Ay gasig masakta masi. Nahak. Nahak ang laban na truck.
1: Sunaray.

Good evening, Manipur. Thorom asigi ahanba fangzeriba message asi. Hagruzamdegi balin khangibamna thabirakba message ni. Khanbirakliba isayasi. Nangbu yengna haina sayhauba. Nongmaitem solendro ginaitum konjalda. Bozendro wahengzana sayringba. Isayasi ni. Sayasi kudol tamjeri mayampuna taminasi.

madangda fangjeriba sms asina ng ranbir puram pachu tekta leibana thabirakpa message ni khanbiragliba film na nongalabasu thavailen thavaleilinam film sidagi sagol sem tizendra gi khonjalda makon mani mongshawana sairingba amadi sagol sem tizendra masamangna sairang bisaini sesi kudol tamjeri thorom tabiriba myampuna nongaina taminasi.

Good evening, Manipur ki tharamda. Mayamna nungarba isay matang matang tabiri. Matang da loko chari ba SMS asina. Awang kuno lanchonbi bazar dagi. Basaspati mayum angani. Amadi pangai okram dagi. Omitana tabirakba SMS amakangni. Kanbirakliba film na.

Good evening, Manipur. Toromasigi, Aruipa, SMS oina panjiriba, Asi. Madamisha ikanbirakpa, SMS amakangni. Ahibam siamchingi, naitom konjalda, sorarelna. Sairingba, isaini, isai sibu koidana kanbirakliba, marupsingna, senjam japudagi, Santi, Jaubi, Malemganbi, Ping, Ibohal. Madupsingasina kanbirakpa, isaini, isai sikudol tamjari. Mayampun na, tamina siya.

Akas fan yung fall. Nga si September kitang kulhundoy. Yung sa kasi numit. Langban gitara ni Tuinipan ba? English singa ni Kuntaro. Sa kapitili singa mga chamapo ni Funipan. Numita sige iyo kipong mga makaita kibagalwin na. Akas fan yung fall gi sa ngay channel gitawang sandok pa hujari. Sandok chari ba megahertz cha mga humdasmik mga ni. Tawaram tabiri ba singbo ahan ba magtadataram na ukchari kurum chari.